Otu scripture bi chire e wo 2 Kings chapter 4 Bible say obabi ni ni kunu tenase ana Bible say oba no ni kunu ti ase no onye kunafo ni kunu bewu obeye kunafo na twero sam se na ni kunu no oye otini ni ni na so no onye ojidi ni me chire mu say ojidi ni ni obi asofo oji nyame di otini ni ni ni obi a oye nyame apede ye oye de tene sa na urade asem ni chire eti nyame ni pana no otia se no twero sam se na oye de tene eso no onye ojidi ni

0: bim ama chu mo ho afu asem ho na muntimi ntie wasem a mo daache esey na e de sey o man no urade kasama man no urade kasama mo fra no kasama mranto wayi kasama enketesia we e we yesu kristo dem asode wo biara otanfo ne de ato mo so urade ma yire firi asem ho na mo di wiase echi obronso ma wi o ma dwen na obronso mo yizu mo fra daache no me mpa we urade kasa na deliver mo firi sa o sey ne nguase no ne sa asode ne mo na mo nya so mrema wasem na me o mana ni da so daache enhye wo nyame ni mo nyam na enhye o mana so animo nyam e wo yesu kristo dem nhyiran kan wo so watie ye ama wado mo bro hu no ayekete wo mrantie ni nketesia no so e wado mo nte amen
1: amen fa na man to jwe na yenko
0: be no man 0246 251177 0246 251177 wo ya rebi o ha obi o su da basabasa bo mo na
1: fe
0: ne urade e de ojifo na urade beje o
2: yo baba me so number ne 0555 626552 0555 626552 na me nshira obi bia champion
1: nyame nshira won susu

0: at to to ho obi o kra bo se blisters panache ene nchem nyina na ebi aba ho de kwanya sta de ne paso a fete libido level no ene se oba no a wanya sta nsu ogu no na seke kanu ne ho ngo ne ba 23 ne ho ba no sa oba no e ma confidence level no e ko fom se ni wura e pese woni ni si a oba de fele se onye clean o fele se kase ne ho entity it was a sa oba no bo se o twetwe na ho e no no ya de ba ko sa oba no kra no obi kra no no ni kru be si ampa enam se na si aye kru e fe bi vaginismus enam se na si aye kru ana se ye no bu o kwa na na se bi ni taja na no ana se na se no bo se na ainflemi e bi vaginitis bo se na the lining of the obana seno it was a ono one nsa kura no a wo hwe kura no a se de nsa kura ho de nsa kura ko wo no ye ni ya na je nse ni wura e kwa e na die bibi si it was a sha oba no na musa to bi o be wi kura no na se bi moja enina etiete ti no no ya die ba ko a the infection no we hunu adequate the infection ne ba ontini anhwe antu ahia me na mfiri wa in a long term no until say infection ni be firi wo no sa oba no etini ma na tenka enam se jawo a oni ni kunu hia jawo no a wotie di ntino etini ma sa tenka no kora no etiko from kora
1: etiko
0: sa so enna bia wo kase ne se se infection ne so wo ha ahode no a enka ni new system no ebetimi di amawo amawo timi ni wura adi ahia no sa ahoden no new system no ebe really da ahoden no e de akọ into oba no na se ayekuru anase wonya infection no that point in honet ebi ahoden ne beko ebi ahoden ne ko ho se ebetimi aboa ama etinya heli sa infection no oba na enya ite ye ko ba sa no ebi oba ho wo sa problem no bo se de pia no na wa bre na just nothing not dream me again so
1: oba what's our problem bibia da no abre
0: bia no abre it na dream cry ma amoden ne cry nkoba say we betimi ne kunu cry re e na dia ba kwa wo mema na soso cry no say oba wo infection na dia ba kwa itimi o so ma me ka che wo say you will be a friend in situation libido e ka situation libido a no na so say mama be brave no whether you like it or not bo se be ma bi owa oba ba ko a ma dia o yirim mi nu obetima ko o yiri wi bo no en sore oba ko o yiri ba ko no bo se no sore ana so obi wo ko a o yiri ba ko oba kana ne kia that's all obi wo a to be check no o mi ntimi na mi yiri nsia but on my oba check no na bi bia ye okay amoden wuti bi na ho oden e test on bi bia ye okay
1: that's what you refer as situational
0: na situational no wo be hwe mu no na ebi ho na ye relationship problem also kwa no na ye sa infection when adie ba ko a se oba se bi ntina ya na topic yi ya na se bi ho a e den se wo se woka but wo hwe mpanyifu a programi ene unko nba noa ma ye ye sa program we na e boa wo na si si ma wale obi wo ha wo ntia se se ni bi ani kunu ehye ma ahyem ontin ne mu mi fie kura zo so no onye omotem eso so ye so so no so wa bontin o ma ene na meba be chire se oba e wo infection in so good ma e enka about no infection na baby okra no o ho a wo hu sensuo egudo ase bi a woni ni kun hia na ne ho e sane no a sent ona bo se sent ifi oba na ase ebu an se wo yoba a wo kisa ti no baby a wo so weda me wo ma wo na ye ntintia wo hospital yoba wo yesa no a se bi wo ma o pushi dai ma no away from you ene bia no die be ma ne erection level bu ana ne erection no should be one question, or they know they banana. Within one year, one.

0: fasal fuse eni enhwe mu no be ewia emu nkyremu bia no ombema asantema ne gana fu nyina ate na ewo nsam fofro mu no enso no enna sa obepie mu ewo asantema ntma enkokuma sim ha na enya sam ketu akra ne nyina ne se enura enna ye bo mu amane se his royal majesty butumfo was say to ababio akra ebo anai kopie mu ewo us abochima mu no enna dai na no so san ebepie mu ewo asantema mu ha na ebo be dumie nupa ho sima adwonum a akra ebesi prempere first international airport no pani be kurum ha enye kumasi ya bebia ye bebre gukwa ho na na akwa gbo na na akwa gbo na na akwa gbo na enye enya asem ketua wo du kije di akwa na enye agensamu edom pani be hwe ye na na ya fiwo akwa gbo enya asem ketua na ni nyina ekwa so no adom kase ye ene adehye bia wo eba ho bi bonko mo kire se ene de moni agipa wo na e de asem wa Tiana dena nyasam ketua kra ewo kegetia dokrura we de wase na na benti ni he ne dokru ni free wo bia embedi bi na asami aka mu bi ama ne adom kasee ye twatoa enhoma ekopie mu ewo benjia museum ene pani kwanchefo nei se wokwa wa eba amamre ene amane a efa menjia ene asante ho a wabi wo mupa eye ticha safukan tanka bonkomo eno ena wo kire mu se ene se wohwe ade a esiye ya we nom abakwasem papa pa na wo kire se sentia mani papi na kurukuru kakaye ebe gu monten so e ma na akwaabo na na yani agio ene se empempi na no abrofo no omo nhyada emuye na bibifo no enti se bia bibini bitimi etu kwan ko ho ekoye ade ma boni timi jitum emye kwakwa na ekobasa na yen bibifo no yani age papa na ene eti chafa kantanka wo chechere nsem no bi e de kire ya sei na okaye e de kire yen
1: ai nimsem se ohene ekoti Ghana fo anim okoti ebibifo anim sebe abofu emanso no koe na omu ensusuye ewo yenye ho yenye ayewo bibirimu ha onsusuye omu wo ye ho no ya na enye ade a nika jimra ozande ni koe no koda yenye amanye ni amamre di wo pa omu nso eji no me na omu ni ji ho e kirese se tiyan mono nyame nso ache ibribi jizu atimi akoda bibi se ya dj ya na abofu aji atum ye nyina